like I was free. Yeah, it felt like I was free.

wenn das was ABN mit Allgemein Beschaafd Nederlands.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The

走冇尽头，只想找个竞争对手。失恋的你乱跑眼泪流，如能逃离航道，懒去理分手以后哪里走。好想找个地

再回头，奔跑可以逆转扬手，几亿公里乱走这地球，遥遥无期长路，我过了终点以后，那回收手。

0: Bula! Bula vinaka. Ongona Radio 4EB na ngawani sala ni kakumburaki na 98.1 FM and na Rukuni Story Bridge e Kangaroo Point and ndo talewa sitingono waka viti. Kabakato kai mei rongo mai viti. Na programo ngo endo rongo e viena veimbo inkeve ni wakarawai mei na tini kina tini kandua na kaloko. Na edha ngu ala isa batin ngu koro mai sese sangani aunrobe. Tumani au tiko na mbongi ni kua na marama basumbeka ni sambeto arin tavutavu dola arin.
1: Dola dola vina.
0: Okay, menda barongo sarmanda na kenda ivang wakanga wakayalo e na madha wango.
2: Andale sonia nambong ini kuwa satu rumah yang boleh mati u, wasitin ke ono, tikina tin ke lima, kina tikina tin ke bitu. Mati u wasitin ke ono, mena tikina tin ke lima, kina ketin ke bitu. Kopita ke cisu, iyan daw sa kaya, sekodai ko yau, sanggai wasa kasai moni pita ke kaya. Ikem ni na Kristo, nalubin ke lumbula. Asawas ko cisu ke kaya buah, o sa kalungata sa imoni pa chona. E rongo kupita e nabungan ka, e nonra iliuliu na tisa ipeli, o koe na watu, na isebu ni bisopi mai Roma, katukuni ni apakamati inga mai Roma e na kawiltai. Ia ea kerea milau wako na uluna sombu kinangele. E tuna ka e kaukua kina, ka tutalingana nona molumulumu. Inda waksa mta ki rau kupita ke chisu, na nonra ubeokani, enda buli sara kina waka lewu. Enda rauni waka ungeti, menda nganga rauni, ka waka tataki dake talinga. Baleta ni waka raitaka kopita ni tamatanga. Etu na nona kaukua, ka tutalinga na nona malumalumu. Enda raidi kenda binaka talinga na enambula ni pita, na tamatalutu enda indai. Dina nga ni tu na nona malumalumu, ea senga ni mbiuti koya na turanga. Ongo na nonda inui inui. E dingomi kenda waka kina na kalou ena nanda malumalumu. Waka samataka, na tapasoti ko sabulida, mai vera ko chisu keipita. Nonra ubewa kani, e waka tataki iko take, waka enrati iko munganga rauni, se waka yalonganga take iko. Emeni.

O dei senga ni vina kata me win taka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na I voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vima adhao e andua. Vakauta nga endua e tolu sanga vulu nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

O dei senga ni vina kata me win taka na waiwai ngalala, sena I vola ni voli voli me vuke iko mo tiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasali e tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucha, ni waiwai ke na I voli voli, kakena isau endua nandrao nandola mendua e na vei maadhao e andua. Vakauta nga endua e tolu sangavulo nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni vei isau ki na nomu matavu vale, ke I tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi mongaanga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

Ode i senga ni vina kata me wintaka na waiwai ngalala, sena i vola ni volivoli me vuke iko motiko e nandela ni tumbu ni isau ni mbula. Sasolia tiko na Digicel, endua mai na tini ni voucher, ni waiwai ke na i volivoli, ka kena isau endua nandrao nandola mendua e na vima adhawai andua. Vakautanga endua e tolosanga vula nandola top up, se transfer e tolu nandrao nandola ni veisau ki na nomu matavu vale, ke i tokani ki vale e na Pasifika, me mbaleta na nomu mandingi monganga, na vei indine dinati ke na vei vakandonui e vakangataki.

Ia, ole, matanga ngā tatu pokara me whaapitofo i mole aso tina i le nei. I le nei aso, aso se furu le nei o me. Ia o nga whaafonga i e tele lava i a tala fo i a avatu. I le mā pokara me i le nei. Waveau. Ai, o le tele fo ia o mea o le a whasalau atu i lungi o le ea. E whai a mamalolo i ni pese fo i e whapito mo le aso tina. Ia o kasi nye i aso tele. Wau ke lo ina fo i elea ia se. Elea ia se se a ina ele o sauni i le. Ile ne iaso. Ia ua e pei fo ringa mai o le aso tina sa i lava i kemi o kako i Samoa tātou te le i o ese mai ma Samoa. Pei a nga o tangata ma tutua sa latou taumafai e faa ola ola mai a le saunga o le aso whapitoa mo tina. Ia wae. Se iwa ngā ia a inga wai e o loo. Le leil ka mau a inga ngā wai kami. Ia ka ke wha alongo aku ngā wai kami ia. O ka wai mai se. Ia e le engi papa kiu sa wai ngā wai kami. Ngā mō me o umu ma mea ai me e whai wha pitoa mō aso i o tina i ngā wai tai. Ia o kele i wha alongo fwai au se akso ka mā i ngā. I ngā vai kemi sa ka ia i sa. O kusa o leo ki kāla ngō aku i le vai kemi ole. Ole, kasi iwa ongo se furu. Ia ele ke lea a fai, a ia ia se me fai, ia po se kama i pua ala i titi.

0: Iya, ia lembe ai wo fai kala ngoa nga ia ia ngai loi le ia ole aso le ole aso chinga ia ia fai fo isa ia ngi aso kama nga vai ke mi ia kake le o manku e iko ia a o mea nge io aso fa nga ia kasi nga me ke le ai nga ia lakua le aso fa nga u ke aku le aso nga ka fa nga u iko iko e ele ya ma se me fa ro ku fa pe o sa se se ma se me alo fa pe yo le ma se si nga vai kai mi fa le le e popole i ai pe kai pe yo nge ya so o so e ki ti la ka ka po a fe le so e ka un mai le so na fa na wai a yan ki ki lo le pe ye se so la inga se Esa ue a maise. Se fa mangianga.
1: Ma aela ele te leo le su inga a leo langa. Pe iona e ta ua fa pe waso ye le I le yengi celebrations. Fe ai e te taimi in tato tupu tupu ae e tato. I nei mea fa pe o waso tina, waso tama. Pa wana le ye celebration e fai o le mele o le Ole Christmas. Yeah, I fight for just fun. Yeah, I'm a wale le metal Samuel me was a supo me I my lying. Yeah, ole celebration now, ole ngas fun. See, bang, I pe a I lo ang if I ngai. Pe a fai se fa poi ponga se a inga ile ngu. It's done ole no. Yeah. I let your SMA in Basambo. Leolanga le sa tupu tupu ifoi. Ele pa pea ya tato. Oh, maana ya leolanga le. I ina uwa tato wo SMA in Basambo. O mai lo, o mai ya tunu unaifafo. E motuwa ese a tele iyo mau celebration fae. Ele uwa tavai wo faile aso tina, faile aso tama, o aso faana. Wa so night to tell if I be to I tell you. Yeah, I lay out and now only Christmas in my life. My little son for our Sambo. Yeah, say, Mangana, love a less of salt and mighty. Ah, a less salt and mighty less a lot of it. Yep, Polly, as of if I be to more only what communion, the Calicia Catholic. Paula na o me fa e sa celebrate tato e tato out tato light al vaile ele swinga le yai a no fola ma fa fa ele le se senga le sa yai I o sa mo na vai tai ma ne yaso le sa lo tonga le sa lo to ai fa ale le ta fao ma to love ta mai ti to pito no po ala ma io ingave a pele mapo o pele me vei meu mo pinge o le life nga le sai ai ia tu planga vai sai mina le on nos fun fisse fun o mai lo le values fun wa ele swinga wa matana e vai ia tu swinga e ito son lava sa mo ai Ia e lata tupu tupu a ia. E se a le bana ia. Free a.
0: Yeah.
1: Sa o loto a fa peata ita o le life a lea. E le ilua nisi tu ino wa o ese lo ma Samoa. Ia fta ata ilua e. E le na o Samoa le tunu. Ia tunu tu tele ia I fa.
0: Ia nga sa I ola I a mato. Ya sola o kalaiki an e sa ya ida le po akeli e sa fa fa fa o mai kama I pua la kiki ya e fie fie la ya le si o po finge e fa fa ngal pua ya alu la onga e sa ulo ya e se va di mai vol pua o mai ya vai se fa si popo vale le ame Ukilea lalpua. Yeah.

0: O mōra me whale o alu solo le pua a whale o wale ngō fō mai whale. Ea, e fō ringa mai wale, wale, wale lava, o ilo a le pua a le lava le mea, mea ai e maua mai I le whale. Ea, ia wa kaulonga alu sa wali su e le mea. Mako fiu e su e le pua. A e maua mai o le whale o le si wae ka ka o la. A o mai ka mai ki ka umai ni a maku solo. Pei au kou pua ala e, ia mo ke lel pua. Pei au kou pua ala e, lai, ka kie du bol falo la wali lai. Inga I leonge, ka umaya o leonge, ia, ka kie, ia, ke umma koko, ia. Ia esa, o le pua a. Esa ua ala ia, esa ua alma ka inga le onga le pua a. Ya, mula isa ka pe final ngal fa kai ka yo am.
1: Happy.
0: Ya bu pel po a wo fa nga a.
1: Bo over, over la po.
0: Ya bu ka ke de fo po a mo lu. Ya fa mai ya ya se se vai ai. Se vai vai na wo mo mala ko nga ka longa. Nga ai el po. Ya ala kula ya yele ya yele sia uso makua ngama fa se fa dia mai fa ali mai la ya ko nga kalo nga ya ya ele ngi ko nga kalo yo na me nga nga pu pu fa mi ziru ki ala ya I ma mo me o ka amu ai wo
1: fa ma pa
0: ale ma se kalo wa ga fa na fa ya lo pra de lo ya fa singo baila nga baila ia le ave e kokongi ia mea nga ai el pua te tulo ia mo fiu ia le mas ko nga kalo nga ko nga ka mu mo me ia ele ai mai ele ai mangi be o ai ele pua fia fia la el pua ai le ba o fa le ba pa lang Lala nga le ba pa lagi lai. Ya. Ya wo pe isi me. Ya le ala ku ga me. Ya le ai fo ibal me ya o solo le po awal ese ko mal ko fungua ya. O longo winga ya bo pure ile skak.
1: Sayele lulu. So nga ku pe ale pe. A fa ka wele ma ko ticket ma ko edel si ba kusi lulu wa ka ka nga okupe ya nga ke lo er ko ai ya ma ile la ya ma ko wele la ya ma ko maka di ai ke wa ma ya la wi fo le lulu o la ticket la ma lo ma ko fie la sa nga de po ka wa si fa sa fa fa lo tina Oh, mawal mako me ay. Ay, mga ay, may ngol ka may fanga fa. Lay, may ngol ka may fa. O li fanga fa. Yang nga mako, lola, iya li ma. O kasi, ngi nga mako may ka fa way de. Li po nga, li so nga ko pe nga si pa alipe. Ay, ke wa mako akulo, fa ingo alo, mako for sa pangi, lesa, Lei loa I oi sāmo, le nga mali oi sāmo.
0: Saito.
1: Nga?
0: Iau lei. Saito.
1: Lei ngoa ngā le pua, whai ngō mako whai ngoa lo lai e lau pua le. Ani mai alai mani e le pua. E moe alai ko kongu fai ale le, le kai kai moe fafon pua. A whai reka ngā mea e laku pua sua sua I ngā le mea le pai pua e kā e le ale pai le pua I aso. A card baka kaile follow kwaya but poa fale le or kaile ya kaile akwimal. E moi fa like kongolfa. Ale maga va kwile siafiafi. Fa also fa longu someone mangongi mumber poa fale like kawa. Ya I'm a moi my lawyer ya lisi ya lisi ke yo fine by a boy kalunga. Alu alu pe alu o e pai piring da la kon po fo fo ko isef mai na e fe le fo ala ola anko la nga la ku ngi sila la so la nga o le so o e ole umu lai fai ole ole umu e mai ni sida mani me fai ele le mako ai nga vale le vale la sa le po a ole ikala lo anko fai ale fa mai ele ka nga moe ka nga fai le po ma folo ma ma fai ka ele ka ka nga e vakula nga fase anga fanga isi a ko le vai yaso ke le kere kai kai o walu i ol falo in fe o le mea e mo i ole mea ona ai kwa pei a le kanga ka fale a o nga fala kanga me e lo al pa o kimu la kimu nga lu le lu lu le la au le ka o fe le wa ko o lu fala lo kanga me e ai e u mo ya pa nga o of ai le ai ai ka kikia o mor kanga
0: Ero pela ku kama le vale ai lunga o
1: mole. Ai misia i o simeng o vape.

0: Ja, na o pese nga pese momo o le eyes of love e kasi nga pese pese mai nga vai chai miole kasi iwa o nus fulu kasi iwa fixe fulu a su inga le vai nga nga o le kaka e o le a foi pese le a mai o Manchester su le tata le ingo i suafa ya Manchester. Ya, male peserena uma tunesa wia oila pele. Ya. Fa malia kubode maua ingo o fai peseia. Fai so isinga levo pesea. A fai peseia fa long longo ia isa moi la vai kain. Ya, wale. A wale maua ngei vai kain. Ya. Ea fo ie e yaile. Yale, yale kala unga yale I umba lele nga ka fai kawa le kala kaka ia Asuria. Kaka ia o mai mai I nuule o Asuria. Aso lai kako whaalongo I vai kaimi o ku mai ia yale nuune o Asuria. O la tou nei sa la kou sa kou kele ia ia tangata fai o le 10 tribes fa alela isa la elu nga avi esea mai ngai o la tou ia la tou whanua ia ma ele sanu nofu ai wa temin nga ua esea isa la elu o ese fo ia iu taia. Ya. Ai peila o tangata la I Asuria sa fiola mai e na vai tai. O la tau ia sa o mao so fai le vaenga ngei. Le 10 tribes le a isala e. Ke le anga o so fai. E la tau te... La tau te whaalongo longo po o ai nisi e o mai mangi tala whaalele ka umai a mea la o wai le tasi leo le tu a inga isala elu le ngofo I leo whaalongo kele ngi mea whaai e tamau a inga o lae mauai ia o ngā alu lo fo I leo los fa inga lawari ia Asuria inga. Ya. Yeah. Manko Asuria nga vai kai mi o long long o a kala o nu unia yo Asuria.
1: Wai le lato tai tai po le tupo na vai tai.
0: Sa kupu ai e kele kupu al vaenga. Kele ala ko tupu sa ai. Ah. Ah, e kupu nga ingo ya asenapa fa Samoa. Ya. Yeah. O fa palangi o ingoa le vai ngai a ya ka ko kam fai e liu fa sa mo e ke viu ka so po le alfa sa mo e vali ye ya ila le linga as noble po ye ye fa ingole ya asenap ye ile ingo sangi divi e leila kai fai ngo fie sangi divi. O e faingo, le faingo le faa pelkangi o langa ingoa. Ya. Yeah. Ai la le si kupu langa, o le kupu a inga langa. O wangalo nge, ika le ingo ole. O le a inga langa kusa e lima pe ongo le a faa yo.
1: Kupu
0: e maua mai e. Ya. Yeah. Yeah. Ai o ingala vai I Asuria. Ya yeah, Asuria la I na vai kai. Uso o ngu vai e la vea kuaia. Ia le ngu vale le nga alu ia. Ia le Nga sola ia al kama vale lo o yonga Yonga.
1: Yenga follow
0: le. Yenga follow le ingo wo sola. Ah.
1: Yeah.
0: Fa ye le kua ya lu inga kala I inga I le le ngunga le ingo nge ya mosu mosul vai ke mi nge. A o. Sa ye ali ingo sa sa ingo ai ali. Yeah. Nga faile ye ye alu inga e kala ia ia ala ko oso ko ngol va fa ngo kala li sia wori inga nga o fa ngo ka ya le le oso mai lo le le le fa ya e mo ya ngo fo lo la o fa me fa su su e o su e nge ile me e a fo ye e a su e se a ile me mo le sami le wala ku le li wo le va ya eso su e ku dunga le ska poringi o la mo e fa pu o ka mo yonga no me me a fa me lo me la wila ya kogi maleringa kogi maleringa ila lo lo po yanga ya la la sa wa ka yo de yonga fa me yo o solo mai o lenga manga o mai ya ya ya ma ku ya ma ko lo ku o ke alu e kala I kala le oi ya a le wo sola mai il ko va ya nga ya u lo la uri a kong ila lo kamo yo nga nga nga follow ai le ya
1: e ko ke ko la la le fa ba ga ba
0: ya ya nga la du lo le ya a ver ya ya ya yo nga yuka fa pemeli a e facinga ele bi facinga fa ong ong ol king ole ri ne ya lu lo lu ai yuka ya nga la lu ai lo le ingai ni ele ngu na ya lu ka la I ya la o mai le mala ya la ko yo ya ole ngu fo na nga nga vai ke mi kong we nga o o kupulo
1: epkanes
0: mane yo sangilipi
1: sangilipi
0: ele ai koitikia ele I vai ele o vai kaiminga o sangiri koitikia o ku vai kaimio sangiri e ida kupunga I luma malopo asenapanga ya ala ole malo sigio o kupunga asenaka asenapa ya ngalua dua ya umma fo ilonga ya malo si ya so so oi lola yele mo mai lola ya ya le ya la kulo ya ya el kamale o sangi difi ya o ya la nga o le kup mul muli la nga o sangi difi le kup mul muli ya nga la ku nga o ya la nga nga la ku aba ku la nga ba nga kempa ku le si ku ya la kemp mai ya isala elu le si ku pe ya se au vai vale le sa sa bai ya mala mai fol ka ya ke ke isala eru mala mai fol ka ya la bo fol la mai ya ya fika fika ai vo ya
1: sangeli
0: a sangeli ya sola lo sangeli ya ave mai ya ave mal kala al kalkonga ka ka isala eru ya a mako kilo kilo kwa ile valua po olai ole angelu le ku male pelu wa fi ya ku le sasau ole alu ole pelu wai lo ko ole afi va le ya ala mala mai fol kai ola mo fol la mai ya fika fika ai fo ya asuri ya la la wo o ku lo le ya ya o fi o so ya ya ya sangue livre o sol sangue livre ole ku mul muli langa nga ya o ya nga nga nga nga umalo ya nga umalo male male malo si asuria ya o umbang ila malo si asuria ngo mai lola male male vai nga fa lo papel ngia o malo si mai fo ila papel ngia ku mai nga vai kai yo mai lo papel yo mai lo ya take over lo ya asuri ya wa wa wa ese gaila ya kaka ya asuri Eo, e se asu lia ua makua, ko kere fo ikaka ia, ia tripla, ai fo ia, a isala e lua. Ia ua laki la le vaenga ngā wae, e kilukilu aku ia, ia le vaenga i lesi ku vai ngā, ia o ka alo mai le, le a, mai e ko o kasi al kaka, mal peru wafi la e alu, ia, al. Ia. Ia le ngāla, ia. Ia le la, waka whālo ngei su su inga, i mea sa whai tā kupu ngā su, a, ngā whai su su inga, ia. I whapea o, ole o kungo, le vaenga, ia, asuria o kulo, kemp mai lesi ku vai, a. Ia, malama lo e sei, malama le kaeo, a, sei. Ia, mankuola a kemp le, a wakule se au kau ko kile ya fika fika a ah. E kau kau fien ia so fa ai e fa ku ku fa le ie a ah. Fai uma fai me ai ai ai ya o fo ilan ke mi e la sa au nge yo kau ia e kau an o isi a ngo fo fo isi ya lwela nga fai mai ia e de kala e ka fa long e mai e kasi ale po nga ku ale angelu nga kasi ale angelu mal per wof ai fi oki uma ya mali ni uma ya fika a asuri ya ai alu mai mo su nga ya ai ke yu ya ai fu ye mo wa ya me fo yo o ponga ai vi o tanga chafa ai inga kongu le me sa kupoi me ya sola ha ye ko yo ala u eskave ha ala u ora fingo la uri ya kamanga su su yo eli solo ya pal pala va le le su e ponga ai vi o ya ai la nga mau ai ponga ai vi mai nga vai kai ya su su ai la ya le ya mau ai ya meu o fa mai sa mau fio ki ai tanga ta ha ya ngala o fa mai fo ye fa via ye mere yo isum ha pe ya o ke le o fa mai e o me anga e la fa via ye ya fa mai nga mo isum ya ngala nga o me la nga ga ku po ingai
1: sa Suenga lenga mawala o vaenga nga archaeologist iponga aivi ia. Nga mawai o whamai e nga mali di uma o se mea pia o se mea ai ia.
0: Ia ka o kalanga.
1: Nga ai ai.
0: Sa su e pe whamaka e o se mea ai vaenga poison.
1: Yeah.
0: O poison mai ale ko ke lo fika fika. Ia po le meia o le mea la vai mafu i me fa i o a fo i o fa mai. E a vatu e mo mang. E me ola nga o isumu. E pe ia o isumu o le me piko i siliang mo kusi ele lima pe a fa pe. E I ko kelinga ka e feokti mai i se mea sa fai e se, ah, se polea se mea whaalele nga e oaku e le ko kele o tangata. Ai ke ingo wa kupu o i se wha mai mai nga, e lua mea a le o le poison, ia o longo ingo se wha mai e mafua mai se a bako se kangaka, ia o nga spread lola ia le inga.
1: Wolele we ka oiga fa ma efefe ye mini som eman twole va le meli de sa pole va ya soile ke akungei ne le meli le nga fa alwaile le wo ma wo fa ma ile ole hanta ba ole le ya foile ngol fa ma ole ya fo yo le
0: on henna virus
1: Hantavirus.
0: Mm. Ole melinga le sa fedwa i oi.
1: O felinga. Foi nga i sa familika waile oi Europa foi nga i sen. Ka milo i nga ya kungunga. E fa apela wa kokolu kanga wa malili wai. Alea la wa avele le melia ngai oi. La lingo le mokunga e ngai wa ave iai. Canary Island.
0: O Canary.
1: Canary Island ngai wa ave ili pa. O ngā o lai mā ngā awha alele i maru pui pui a. Awange is nge spreading. A o le hanta virus. O le hanta virus e mā fua mā fai nenge i sumu. Ai fai mai a ia ka haka fai aie e le fō mai ma lai koko nungo le vaa. O se o le faa mai e alwaku te ka haka sai koko penga o i mō meo. Ai o forest po i me fai o fa koanga me ala sa e mo wai me yo isum wa me nge yo o fanga le o isum la ki spreading le fa ma i le hanta virus pe ka yangi o na wa mo wai le fa e nga o ko nga o ka nga ka lo nga ba ala ma ma i ya ya o ko ko no ma le ya ala la ka mo fai wa e ei kan ka nga nga o ese nga ka ngupo e Europa e nga o ese nga ka nga kungu. La le kan fai e su e pe o e koe mawa kan ka nga e isolate ya la ko fai o la ko test. I ke ua wa spray la ele fa amai a elele ia le ka a ofi pe i lungo le va. Se i mawa ako awa le kainine nge i ele o i ei se vai lá fala ao posso vai lá ao velho ele e foi e aí ele hante mas olha lá a velho ele vai aí e via foi em aí Canary Island
0: Canary
1: yeah
0: Canary Island curso é o mokurai que vai ele cu em a caio
1: África
0: a le aí o a caio e foi o ele o vale ele o Espanha Spain
1: yeah yeah mas ke leo ka anka ke ka mai se pangia ia o ka anka mai o leo saing o ka anka mai o i Europa au la o Amerika ia e fai mai le a le ka o maingo fai ka wai le fa pela a fai au la kumu o yengi la ko ka anka fai a ia ilungo le paa ya ole fa fika uli le e pa o ai lungo le ku e la ke ka pa fai e fai se a wala po angi ni a wala pui pui a fa ai e a mai e la ka ka e fa pe ko ko ru e a ska di le sa i lungo le bet ya e man ko la le ya lo ko vinga la ole ma lo a ska di e kam fai va ai po la se a wala e fa ai po a ko nga vai la a me ko ye ya wa ya ai e ka ka nga ave sa wa ko ngo se ICU o lo nga wa la ICU e ma lulu e fe ai se u mo la ko treatment a wa sa mai ele se kiwa at this stage
0: ya wa kale i do ya ya o ku so o Canary Island ku se nga kai ko ngo o le o Spain ha ya nga fu ka u mai ai o kale lo le i ka nga ka se pangi e po ka ka spangi o lo nga alu o fo i fai le ka mua mua la langi ai alu mai ai oso ai le fa mai nga le First World War
1: le ka le Spanish flu
0: ya nga ai umai fo ai ku wa i nga
1: ngai
0: se pangi a vo yo ola ko a ole fa ma ya ya nga o ku fika wa o fika america nga fo ko a wa ku a le vai ke mi muri fa ale le ole ka wa e wa ku ya america join ya ku ka wa mo lo langi nga ala nga choi na ku nga yai ka nga ka ka america lo o a fi ai le va va le o le Lusitania le sa fanga e momo topiro ai fo ia
1: sa
0: va mo lu a siamangi sa ka fanga i nga kai o ai alangi Ia le vaa ngā... A o le vaa kuso o le vaa peise meli vaa lele. Nā e o ika ka ka whao. Ia o whea ika... Ia o le whesiri la si a mga whai. Oi, o a mea a meli ka aval, o vaa e avako ika ka ka whao. E leo se... E leo se ka whao ngā le whai o le mea le whai o le kau al mea le whai o... La mea la inga wako fua. Ia. La mea wā wako ai fua kaka e... Ia. Ngā pomua ia le Lusitania. Ia la la e maua i kaka e fase furu a Amerika la sa Madliwa. Ia. On mea ngā ngā la inga oso Amerika wa ele i oso Amerika ia i le kau mua ngā lalang. Ka a oso Amerika.
1: La e la kou kau wai wai Amerika.
0: No, la kere voy a la cu.
1: La kere la cosimo vos, eh.
0: Ae, ole, ole, o América la ingo, o sa aungi ro la, la amaya y a la co fica fica y le caua le choin maya ingo ua. La vea le va a lea y le pomua asia mangi. Sa oi oi ngai y calange o México. Sa oi ngafa y a la co
1: training.
0: La co training, ah. O inga langa ma fuo mai ele fa mai le le Spanish fulu le o kumala wori e o huala la wori o la wo mama ia la ko fika fika e ia la ko fika fika wo mai ia pa wal me la ki ai o ngo o la e mal bu pu ia ia ia el ke le o kanga la ke le o kanga ma inga o le me sa fa ele me sa fa ele training ala ba ngo me le ko fa fa le le la e la fa ye la ko ko le ngi Ia ngā lā eo esea kua lā lmaenga. Ia lā wā lā lā lā kouma awe lfa ma i fafu. Ia wāku lola ia lea lēn ia lā kou vaa i ngā i Spain. O i ngā i Spain sa lēn lā ia vaa i Amerika ngā wako i lā kufika fika.
1: Ia wāpisea
0: kua ia malfa. Pisea kua ia malfa ma i ngai ngā maua i lole ia leo le ingo le Spanish flu.
1: Ya. Ay que qué mai o se se pan
0: que. Un qué mai.
1: Ni se ma confundu.
0: Yo, ya o ya mangua ya. Nga fai así ko que le kuso le afal population la ka ko sa bonga.
1: La vea.
0: La vea.
1: Ah.
0: Yo. Eh o la veo kan aka i pia. Ko que le ka ka pia, ko que le voy ya ya. Kaka al mako ainga sa ngai a duoi ia lai kangu umai oi ngai vai moso pe ngai vai moso nga ngai ai le manga fa el ngai nga po manga likasi lua kolu fa e manga fa ngai ngai ngai el fa sa nga
1: ai fo sa kai ki le fa
0: sa mai ya vai lai kua ko ngol fa sa kai ki ya o ngai e ku nga maunga o kanga kanga
1: maliu
0: fa ma ai kanga uma i nga kaka kaka uma sa mau maliu wa i il kaulanga yo ia nga ia ala u fa i goa ala ia le ia ale fo ila o ka uma ngai fo ila nga fa ma i fo ale fo i ka o i fo i A le fo ya la la via goi malengo fo ya se pagi.
1: Na pela me fo.
0: E o kale ila, o kale ila la pole ale. Pole ale sa ove. La bolide. Ya ya.
1: Ki pa pe bai. E ko la via lo se fa bai va pe Spanish mai.
0: Ya bolide. U sin va fonga ka ku pesele. Fa malia ku la au se pang ya fa yo ko fa long long mai ya of so se fa ma ya kupulu e so mai la langi ngei on a mo mua ka wa yo ko

0: ea ua tūlai mai tātou te mi ua se fulu minute te alei tūlai lua. Ile nei fo iwa veao. Ia se i wha umahu pēla ia. Ia i kalai i le nuule o Asuria. Ia ua o nuune o Asuria i lawai teimi tono tūspa ia. A, loulo wā talai. Ile. I tele o kupu sa tutu mai i le nuune o Asuria. Ia e alu mai, alu mai, alu mai, sau au ngā tupulanga, mau ngā kupulanga. Nga ke i ala, ia leo wa whaiwhai, mālie kua ua. Ai, kusa o Asuria e ia vai kaimi. Kusa o ele ele umaia sa pūre Asuria i la vai kaimi. Mai, ele ele umai o le Mesopotamia. He kau o le Mesopotamia, ah. O aluakua ne pūlenga Asuria sau mailunga ne mele iaia Ukraine ne kaua ingele kaua alusia ma Ukraine sau aia i le Black Sea akoa Black Sea akoa ngai la vea ai ia sau aila iele i la loitake umma ngai ngai au kafa ole vai ole sile ole Black Sea umanga pule Asuria nga vai kai sawa ya pule umama male nu pa ia ako uma se ya lua kwa kaui o mela yai ai kupiko. Ele mwhaianga le la vea ai ai kupiko wa langa, kasi ngā ngu'u e kere ngā o ia ngu'u la whaapea, e Asuria. Ah. Lau ke ilo inga loa ia kalaanga o ai kupiko ngā vai kaimi o ai kupiko le ngu'u wa le lewa ia o ngā kū mai. Whaalele as a top. Le lewa ia ngā kū mai o aiku piko. Ia. Yeah. Ele ai ase ngū e mālosi mai loa, ele i whaape ele i o i aiku piko. Mālosi mai loa le pūle ngā le ngū. Ia. Yeah. E ka kauanga o i o aiku piko wa lai lau ke i loa le ka mau a inga lai maua i o i aiku piko.
1: E o la e sairire a kamau a inga pe o e au mai a kupiko e lalo lako puleanga. Pulenga.
0: Pulenga. E o whako i lalo whalele po a umangi mea o lai maua i o e maanga o e o ma ave uma i me i o aulo wa o. O mea i o aulo ma me o le siliva o le apa mea. Ma isi mea ngā sa, o kupe ngā sa whao ngā i vai kemi ngā.
1: Currency ngā, yeso ia.
0: Iyo, o le currency ngā, o meo le aulo, a e o lala vaenga. A whakau i a whapele le vaenga. E whakau au ngese, po e whakau paunga. Ngi kau o ngi me mā ngā oi. A ola e whao ngā, ia. Fao ngā mō aulo, mūsua a kau aulo ngā vai kaimi ai o mō kā lā ngā. Longo ingo o le siliva, yeah, longo ingo o mō siliva wha ai e.
1: Mō coins.
0: Mō coins. Ia, mā le mea ngā o le apa mea, ia. Mā le mea ngā leo, mā le kemi ngai le fao ngā i mō kā longa e whai eia, whai longa whai. Me fo la nga sa fa nga ya kungu kele ye ya so la ele ngi la ko kupe fa ai a o menga o aulo sidiva male apa me ye fu pa nga la ele va nga ya ya le mama fa o me fa ai ya fe mai va nga ya e luo se fulu ya au ngese ya pole ale ko inga ka unga ka oia mo le ole am singal vai kai ya ol melanga sa fai ngula le Asuria sa oi I ai kupiko fo i a la ko purenga fo i ngou a kura i mai a i ngou a pa u lola i lalo wa bo umma vo i la ko malosi. Ae, saua i lo ma le vanga i o papalungia. Papalungia la nganga so o mai ai. Ia, nga umma fo i la i ele o papalungia la ko. Umma nga fau sia fo i e. Ia, ae, kauke o aku i aere i se kaimi fo'i. I se si fo'i poka la me i a papelungia, i a ma umaro papelungia, asuria. Ia ae ole mea ngā sa kupu i kāka i a asuria. Le mā losi sa i ai, ae umai fo. Le vai kemin ngai. Ia. Ua ma kua nei loa, kua nei loa. Nga le pau are mele o iai, nga sulu ia asuria inga ua. Iwa ua umanga whangau mai Yesu, maliu Yesu, fia afe kausanga whalele. Fia afe kausanga kalu nga maliu Yesu. Ia. Bo ese fo ia isi malo nga ku mai. Asuria la nga vai kaimi ia ua. La la umo wa ni me whaalele ua. Bo so sola solo nga i kangaka ia asuria. Bo kaka asuria bo so sola solo la lafi solo. Mela o ni mela e kauke maua ia ia kangaka asuria i vai kaimi ngai. O asuria i vai kemi ngai e o rea i ai a kangaka asuria i ngai Australia. O rea i ai a kangaka asuria i o i Georgia. Ia manko o Georgia kasi ngā ngu o rea e i kokongo o le. Lai whaka milo milo ai le sami le a o le Dead Sea. Ngā ngofo i ngā i a kākanga. E ile si a inga kauka ua lea laeo nga sōsola i oi i Amerika mungofu a ingei.
1: Lau Kardashians.
0: Iyo, lau wa fai ala kou pokalame TV foi. Fai ala kou channel TV. Ia a lau Kardashians e o mai ai i kaka ia asuria ia sola. Ia ngā la, mea la ngā e. Sa oifo ia le nu o Pelkangia. Sa la tō pūlea ia nisi o ele ngā. Nga oifo le ia kāka Pelkangia i ngā ia. Kele ngā lau ese mai ia kāngaka asuria mai ngā. Avei oi Pelkangia ku uai. Ia aia. A olesi ko kere olesi vaenga nga malanga i Amerika ma nofo ai ia o loo fai ai ia. Mai o la lava e la tau te tau ave inga lava ia le ingoa

ele manga o ika ka take i ka ka ia. O ke lei lola po le a kongu mea la inga le fia fia ia i tangatangi. Ia oa ko ke lea ka ka take ala to ia pe o ka ka musalemi vai kemi langi. Ia o ka ngaka ia asuria ma. Ma ka ka ia ia siris. Ia o ese fo ia la to tau to unga la bo iai pe ia oa. O la to ka kunga fale le ale. Ale orthodox. Pe ia o ngai le orthodox la uo o iai la to. Ka pua ia e o mai le i le teimil nei ia mo le lei a o le a ka kula se ka kuska ko pesele ia Ao leo leo kula o tato taimi o luas full luo minute te ai le tu la e luba e le nei va veau ya ai o si mai la fa fonga ka kula se pese le wa fa fonga no fo yo ka ke o samo

0: ไม่ทุ่งนัวละกว่าอยู่นี่จะจะมันจะช่วยได้ไหมที่นี่จะสบายอ่ะที่นายอ่ะยังไอ้เหี้ยมาเรียยังเลยลิซินาเดฟาโอล่ะไม่ทุ่งนัวจะสบายอ่ะเนี่ยไอ้ไอ้จำใจสิละจงใจสิละฟีมส์มาหลัวตลอดอ่างเอาเลยในจีน่าอาฟีฟอเลอังเอลูฟาจงนุยามาฟีเลอาเวียเลอาเยฟานาวมาเยเลฟาโอลาเลลลังเลอาโลเลตัวเนี่ยน่าเลยจำใจหลัวไอ้มาจะมันจะช่วยฟอยยาเลติน่ามาเรียเลติน่าเยซูเลยมันเสียจะเป็นเรื่องอะไรนั่นเลยเออเลยลอนนั่นว่าติน่าเออเลติน่าเลยยาเอลิซาเบธจ้าสิเลติน่าจะจอนว่าเลยเออเลยจะสปายเออเลยจะเออเลยเฟียงเงาฟูเอฟ่าเปียเซTina, Savali lava ilano, Polo inga alea tua, Enatele, Poa lava ile, Ile, Fasino lima pe, Ai oi lava ona wa matua, Ile, Isa natama, Alumai, alumai, Wafonga le tua le tangi, Tangi ale ne tina,Ole tina la le na fa na wala na tama le ingoa ya Yohane le baptiso. Ole tina le na o Yohane le baptiso o Elisabetta. Ye ole si tina jototu lava le tuspa ya. Ele itele tele na se itala angatha eye, itala noa, fatala noa ye. Ole tangata, ole tina e suafa ya hana. Ya, ae, o hana foi la, o se tangata, o matua foi, ae, ni heisa na tama. O lana totalo, ita imi umo ilo na tua, e fa alofu mai ya, ni.Mea ea o ta ita, I eise wha ale e tonu, ia ita nei, I mea eise se tama. Ia ina wafako fonga le atua le ta talo ma le tangitangi ato le neitina ia hana. Nana ia, fua iai ia le tama. Nā ia whaia ia hana. O lea e whānau a mai se tangata. E te taita ihe lo na noo i te rā elu. Ia. Nā e mawai a lana tamatama. Ia mai le whāpunga nā lea e whānau a mai. Ia se tama e te taita ihe. Malawea ihe lo na noo i te rā elu. O le sila tina.O te si tina o whaalele o te manatua ina. O le tina ia i foile ingoa, Sara, le to olua o apel amo. Ia, ta sina foi tangata ta uta ua i tonon suspa ia. Ia, o ia foi. Na maua foi le whamanianga, maua sana, sana tama. Ia, o matua lava ia Sara. Ia, ai toi, maua lava lana whamanianga.Whānau a mai se tāna. Ia, ora paro misila nā nā whai ele e tua iei. Olea ia whānau a mai, olea whamanu ia ia te ia. Olea ia whānau mai ia se tangata. Mā o ne tangata e whānau, ma whānau mai ai. Ia lea lopele olea ni o Yesu.Yesu le whaola o ia o lea o le talaanga o Sara e maua mai ai ia le alopele o lea ni o Yesu le whaola o ingoa la ia fa ai e masana u fa alongo ai talai. Ili tuspa ia i. Te a fa ia i a tala noa ka fai. E masani an fa alongo ai o tau ia ingoa nei e. E fa ai e fa. Ai mese o ingoa o tina ia Elisabeta o hana mai foi. Masara. Na maua fa monianga maua la tau fana e po matutua. Ona o le sila sila I fo le atua I le I whaapahaoni sa wapale I tū la fono I a whaamaupopongo o nona nuu o le ana I a whaamanuia I lato I uia I na uwa matutua ae na whaamanuia I e maua lato whanau mao lato whanau fo I e fofoa ma fofoa mai I e ka le sia ile la lo langi ato e fa to toileta te ya a ya tele lo ye ni tinai to sabe ye te te lo oi
1: oi tina
0: e lo kuspaia
1: ke
0: o pau au ka ka ye ke ke fa longo pe ai ai a fa ye ye e ta wa wa sa to go up around you hano it's a bit yeah e mua mua lava ia le ngō māki ia le tina o Yesu.
1: Oh, ia, yeah. Alanga o le, o ia sau mai I tina wha I e ia soa la e le kai kai whanga o Yesu.
0: Yeah.
1: Ah, le tina wha le le le mafua mai e ia tangata Musalemi. Nia o kenge fa alele laiki ki ale leanga na ave sarai e fa ngofoi ya apera amo ngoboi lo e sarai le
0: de fa
1: wo de fa na a na kenge nga ai kupito a
0: ole au au na fa nga sara a
1: ole au au na fa nga sara na nga fa nga mai le kamanga o ya no la wangalo fo ningol kam samaeli ningol kam ma fa ngau mai ya yo tipung na ta ta alap
0: oh
1: o ke le lola se o ke fie fesidi se ka ka alap pa fesidi pa ka wi pa fe ka wi ya pe o isamaeli mo ile le tupu anga o le lato le lato race ah kaka yo ya awa o ke va ya ye pe ai donga awa a fainga fa nga mai le kenge le o le ai kupiko ah a fainga ola mai le kenge le o le kenge fai fe awa sara o le kenge ai kupiko yo longo ingo bolevanga ye kanga ka Musalemi. Aka, le ai a o wolevanga mau unga yeka ka alapi o inga vai kai. Awa alapi umai ngō la wari ia. O, liko inga leo, ko luosa, aperam. O la alapi umma, o la ko umma o alapi. E le fa pefale le o la ko uo kaka isala elu. Mo ia o la kounga mafua mai ai le isala edu. Ai o kangaka a lapi. Oba ele ia a lapi. Ele u mai o a lapi e. Yo.
0: Le maua mai e isa leanga sau ya asudia.
1: Yeah.
0: Kaunga e connection ia.
1: Yeah, ifo ia alvanga asudia, papelungia, persia. Ya o I le kure il melanga kanana o ele umanga o ele nga o alapi kaka alapi ya lua kwa ala ele o I vevo I ele alule o Afrika mela ia ai kupiko ya o me umanga me o ele umanga la ve ele ya kaka ala pinga vai kai yo awae o kuso o kangaka ia. E ngongo fui mo meo fale ie.
0: Mo tensa.
1: Io, mo tensa. E fie fie ala la kou e ngongo fui mei o ngofo anga ia. Ko afa. Ko afa fapenga. Ia ua maasangi e fui lako. Ma o lako ala ia. O kaka uri e fale le ling kaka. Le ling kaka papa e pe ling kaka e... E ya alang wo kele wo fengo fo ai makaka kangaka papa e mai lunga ao mai foi kangaka papa e mai lunga o mai la loi i ingu ulai ya alapi awa la la ke lo o kaka alapi e ren kaka ka mai kele a le kele o le mol mole kama o ai nga la la lo o
0: ele
1: o le fonga Fonga ongi ongi ele e ngongo fo ai runga ia kaka alapi. Nga la e alainga o mai kaka pae i ia. E o mai kaka pae o umanga la koi lole me. E kaunga fai e. Su e ile e kama o ainga lai lalo le palpala. E ele ele. Ole. Ole kumudanga langa i. Ine kule mele sa yai vai ngai yo ne lai pisai ngai ya me foi le pisai ngai le vai ngai yo i oi america ma trump yo fa le fi fi foi trump ile me fa le le wo o asola sa ke lenga O le kala Amerika i a kumu uma lalangi sa. Pea o le kala Amerika sa faa nga e a kumu uma. Al mela le boi boi loa nge e Trump. Ui ele aila loa. Loa kele nga faa kawe. E a kumu ui a lapi e maua ili sua au ui a ili sua au. Faa kawu lava i a faya o. E sau le ngu umale. A faya o le ngu u e sau ma langa kupe e wef i kangaka alapi. Ya, e ame e whakaua e kangaka alapi le kupe a le ngu ua ya. Tai pe fo lao sainga. E le i le ua whakau nge e sainga le ua whao ngale. Le wo fa ngal ku pe sa inga fa ka wo le su a u mai i
0: yo la ku ga nga la ko currency
1: ya kasi la nga me fa le fi fi ai america u ke lo inga kasi nga me wa la ngo sa inga ke le su a u ma nga mi wa la nga ko ke le ka fa o mo wo le ku ki mo wo le lu a pi di o nga o sa inga ala so so wa ku e ingi Nga leo le kele lawa le population na le ngu o le kele fo inga o le mea kau o nga ave ia i nga e ola i le. Faa nga e ola umaia ia tangata fai e ngofo i le ngu. Ia la la ua wailo fo e Amerika ia. Wale o koe a ngala ko kala i o i sainga. E mo ia la e ave ia i le kala a Amerika i sainga. Ae. La fa kau mai e sainga fa nga ala ko kupe fa kau mai e suau o ko fo ya sainga o la mai e suau wa le fa kau ala ori yo ya la la fa ye sainga e la vanga se ole se kilo kilo i fo va ai o la e se ale fu a vo ya a perkangia e se fu a america e se fo le fu a sainga E baba i vola al makova.
0: Foi ele o yele le o sainga.
1: Nga. Ya ngala e. Ngala e ma foi ele mere, wow. Wa ku ngi fo ila ba a o Europa. Ye wa kwala ku Whaonga ala ko lako kupe whakau mai a ia. Ia wā a whakau ma whaonga ai lako kupe. A whai fwoi lai engi lako o loa whai e o i Europa e ma ngā o fesu ia i ma. Ma i Iran, ma i Alapin mele, ma wali so au. Ia, whai ngon fie fwoi la ia leo ngā. Whaonga ala lako kala lako kupe. Pei ole mea ngā le mā fua i le kaua le ala uri ia. E apo i e. Ole mea le oso ia. I Amerika i. I alala, ole mea la la waku nge. I ala waku kasa. Mea wale hi se kasa. Mea wale hi se sulia. Le voi sa fi ai voi su di la maka al mela la o ingi la o makwa la ve ai ya i ya la la buka ko vai ingi ya la o wale ko e kau ko kong o lengu ale o america i kau mo fai pungi pungi i le mele yele le straight le ka o le straight of Hormuz ah. Ia ua ole straight ngā e whai ngō fia ngā poloka e Iran. Ia ole manga ola ngā Amerika. O woiroa e Amerika ua. Ua umai i le mālosi ole kā la Amerika. I mō meo whaafika ua inga. Ua ala vo inga mā ngā o vo ia ia tunu ulava Afrika lako ole a faile kasi ale currency a Afrika fo ila tau ia. Ia si on fa lave lave. Wole ele o mafai ngei o ngā lai fo uma ngā o fo ia. La lai ma ngā o Amerika a umaloa ia i Alapi. Ia. Mo se so olole ma o i Afrika wa Afrika kele le ngu ulai kele le ngu ulai ai kele fot ka ma a inga lai la lo le pal pala ya ai usi fa fonga ka mi ska ko pesele.

0: Olé. Na o tu si le fia. Ia e te lea mō mō ngā tele fōi. Ia e mana tua fōi. Ia i tai tai. Sa tai tai ia mā lō te tele. Ia o tina. O tina sa la tō tai tai ia. Tai peila o le tina ia kouda meia i oi Israelu. Ia papena fōi le tina le ia Margaret Thatcher. Ua fai langi o laso i fua. Ia le angata na waifai langi le tupu tamaitai ia Elisabetta le lua. Le he sa taita i sa ona u mia le tofi o le tupu tamaitai. Ia tunu o umo i lalo i for Commonwealth. Ia o se tina foi. Mana ia foi ia le olona taita inga o le hai ngā tupu. Ta pena penanga o ana whānau. Ia ma whānau a ana whānau. Ne wā o mea i le so, wā whai langi la na whai ngā malanga. Ai, o no tūlai mai no nā lo tama i a tupu, i a sā lesa po King Charles III. Ne o no unge le tof, i a ai, e le o toi umi foi, i a ai te, ai tūlai mai le atali i o Charles, i a Prince William, ia o le wha solo solonga na o le o tangata tu tupu mai lalo i hara Elisabetta e tupu tamaita Elisabetta le lua. I pēia na o tāua o nei tangata o taitai o tina. Whai mai o taitai ia ai mua mua lava o lātou o tina. Ia e tātou te manatua ia fo i o tātou. Mā tua pō tātou tina wa whai langi o lātou soi fuang. E ui e lei wha pē e lei tai tai. A o le tapu ai ngā sai ai. Ia o le ngā lue ngā whai lea. I o lo ua ai ia i si au tina. O le whai ngu ngu le tau tua ngā o na mā tua. I e wha pē nā le whai ngā mā tau le an whāna. Ia o ana maliu lava le mātou tamā o mātou laiti. Ia ai tausi lava ia mātou. Ia ma tausi ia le lātou ainga i ona mātua ma o nau sa mōtua ngani. A wao ia matua o le ulu matua. Ia ma fai fōela i langi lana ia malanga. Ia ma o i lātou u malama wa fai langi a lātou mātua pa o lātou tina. Ia tātou te talo. Manatu olo te talo mai fo i mō tātou. A wā fo i tau singa pari taitai nā wā tātou whāna. I ne nei taimi i anu i ne nei lano langi. Lea tau te iai. E whape nā lawa le soi fuanga. O nei tau te iai, ia tae au te visi netu me kalo whai i au maliu. Mea e leiloa, e tau te leiloa lava, ia ala o vai, tau te leiloa, fo le fina ngano le atua. E re tau, onai pespese nga lai, e awa lofa i e o tātou mā tina, po tātou mā tua, fai nangi o lātou soifua, mana tua lava lātou, mana tua amia tau safia. I le taimi nei, awa le taimi nei, wapea tātou o taita o lota tina, tau singa la ta whānau, tau mawhai e wha sāwa wari tamaiti i ne awala sā māsani mai ei, na o tātou sāwa wari mai ei. Eo ina i se ese ia lalo langi sā tātou o la mai ei, pe eo i se ese ia nuu sā tātou o la mai ei. Ai o tangata lava whai e le tua. E le wha ngalo ia tina i aso wha penei. Le ngalo e mana tua lava ia la tau ngalo enga. E mana tua whai pa e tira silo i whanau. E wa whanau teimi nei ia. E wa whai. Peo le nei vai aso. O mane nei vai aso a vea u whaki whanga. Ia upo o mai, ia wa o whaka o mai, ia. E ngā whaka me leso lulu, whaka o mai le mea, fatau mai le pea fatau mai se vai fatau me fai o nai momonga tatele furitua i a lato me arofa ai e fa po pula fa le lato o le mele e taimi nei tatele manta o ni vea fo o lau tara e fai lau fai hau fapitai o le mea sili na tāua ia o lau wai atu o lea e tau te inei le fale tau te o pai ngā alwenga toi o mai tato mā futa fatas o le mea pito sili atu no nā o na tāua ia o le tina ai fapitai la tau mea o fai a po le mai maua la tau tupa o te fai a po le mai maua tau tupe fatau mai e dupe
1: oi o longa o winga Orang orang orang melang aku, orang melang orang orang melang aku, ngau kau ngi ngi moy dengan aso, aku ngai fail aku fakak ah.
0: Abai fail aku, malie yang malai ngang, ya oh bai lau fan lau fan bai, mam aku melang fail, aku le yo le, makan makan, ya fan bai, aku work ifang. Fak oh ya ah mbai le fai kau lak mus pepai faf ya mama ko sawi mako wo ai sabs ko iga u fiu fakal mbai sei ko fe mbai fiu so e ba ko wala e ba kadie fo yor ki fa
1: na la mo wai fo ingali
0: o tasina o le me alofa na lesta mai tai le venga wa fa ti fang fa o le so sa le so fa pitwa dina ya le fama la nga o a u tfa nga adwe ka le sa
1: ngala ya o le

0: te ere tua tolu i ole wha e pi lawa le nei. Iwa sur walu te si malitasi wha mō i lau la u wha nongolongo. Ai. I usi mai wha a whonga. He i. He i ngai, ngai kala e fia whai atu. I le. Me o tālonga i e. Nē la le vai aso le la asau ngai. O la awhai uma mai a ka alonga o le lakapiliki. I nei. O la awhai uma mai a ka alonga i o le lakapiliki i ngai i Kuinselangi. Ngai Brisbane.
1: Lea lea. Liki. Aisea.
0: E kasi al kausanga. Fa kasi al kausanga nga whai uma mai a ngai a ka alonga. Ya lela le foi lala ol vai ke miange ol kausanga e fai mai ai karonga ia e fai e fai u mai i le sankop
1: oh
0: ya e fa ka wala la u ticket ia nga e ro ia la ia le king of ngofo i ol sankop a maka mai ai e
1: kasela sa fai e
0: ola skofias valele as konga ia sa aso uma nga e fai e fai ai karonga
1: oh
0: Ne kusala e kasi la e ka alonga o las kofi, e lua las faleile, koru ka alonga o las o koongai, ia koru fo ia le asa. Ia, e au fia uma i ala ia au e ka alo, e kasi ale au e pai. Yo, ya melanga ole la ka ko sa un ya tu ai le vai aso.
1: Aso fo.
0: Yo, vai aso fo. Ka longa nga fai uma mai ai ye ke kang wala oi vai po la le aso ka aloi la wa. Ya.
1: Na la rue ka po.
0: Na. Fa ka ule o la tikete. E ke alu ai. E ka pua i lau ai, lau au le asor nga, ka aloi, fai ei ka alonga. So, e kongu po le ale ka imie, ia e peke manga ofo i ai, e ke alo e ke ngofo ngofo i o i ka alonga umma e koru. Ia, ole ka laku la nga. Pawal me nga uloinga o le asuk tofi lenke a kungei lenga malo o e la uau.
1: Lapik.
0: O le dolphin.
1: O le dolphin.
0: Yo, malo o le dolphin i lakau ka alonga ma le au o le pulto. Pe fasul fa ea ia aia al dolphin. Ya. Ai pe ngal se fulu mon kupu aya al bulldog ngal le mai al bulldog la makanga ai
1: wa
0: Ya. Ole singa kala kunga. Ile kalonga le al. Ya ole usil fa fonga. Ya la ka kun pese ale ri le ka ko fa lung lung wai po. Ya wa malanga ye seri ya. Ya ole ala mai mang kua ya si fonga le nei foi tamari ya usi fa fonga

0: Nenê Babel. Ole le kio fa epi iwa su du walu te si mal tasi fa mo lava le nei. Tau to fa long longo o. Tau fia mga o ka ka kupia ngai pese. Ole isi pese lea. Ole isi pese lea.
1: Fia i ati na.
0: Ianga. Na fa ia o iese tinga o fa longo longo mai ise atunu u. Bese skeke mamau aku ma ngei kuinselangi. Ia faifo yo ngei kuinselangi aile o ngei Brisbane. Ia. O le skeke nga ka kou kele kele. Ia usil fa afonga. Ia o le pesele vatu ai alo faanga. Ale manu o le vabeau. Ia mo outou. Malava tina. Ia fa pea foi. Ia pe afa I o soifua mai laval toi e inga, ia. Ia o urua uma e wha longlongo mai le pese lea. Ia afa I e la o e tina a ua alu kama, ia. O le a kāku pea. O le o umonga sa hungi pese. Ia usil wha fonga.

0: Toi lua se furu mi rute on tale o le tu lai fa. Ia o kei lo inga o le kemi ngei wa. La ua pusa. Ia umo.
1: Pusa fa pusa i o Samoa.
0: I o i Samoa.
1: Ane i kalo.
0: Ia o le kemi ngei o la la wa ka ngulu ia. Le ko o kele o ka maa i ngei. Ia. Ere i fea lai fa i nungai. E wai pe maua se. Pe maua se a fo ise se pron pol se po se i ai fai ise oka al china a
1: true
0: ya wai pe yo paua nga o mea
1: si mea sa mi la ba e
0: ya nga no sa ol
1: si di akule a unga kailo lo povi mama moi.
0: I'm going to go to the house.
1: Mana tofa yo o ya sa to sambo ya fai me ka ko ko ka ko ku loli ka ko ka ko kolongau ya mo se o limo o ku ku ye fi ngo ta fa ye fa ta o ya aso ya o la iti ata lu fa ale ta te ita ele ye o ka ele e o akwa e o melele amu i o fai lole sa fai ngā ai. O kui kui. Ia maua i ma mea o loli o funga funga.
0: Ia.
1: Ia ka fai mai fai le inga uka o kele haka maua malaka fangu. Ia maka a ola i po asko ngā i vea i e masinga wale fa wā makal masinga. Leo wakali le yale masinga ya ola ipo masinga la ola skonga ya e kaulo le po le fulu e akolo le masinga ya faile makokong ka kohonga e kolonga i do hale kai mi e faile le e ho ai e kolonga ia ngai kangaka vea ia i lako pāpau ia mai kū lalo pūnu e kalango, kalango san. Ia waa ngai mauke aku fai e mako kūni. Eo mai mauke fiu e se pōwhen me kua e o mai nisi wae in kua i lako waa. Ia o mawha kwhālonga aku i ka mālua e o ngā wae. Whakai kati kamiki, whakai kai ia e ni niu mai e mai melo ia oi. Ei fai o oi. Ya la mo fo i ba mo mo mako ka ngau ya ka ke sa yu kom la ka ngau e ba ka ka le kolo ki nga sa sa kai ka it so so la vale le de po ya the best time of life then le o lai fo i oi i oi i Samoa. Mm. Ya ka ke lo al mail am. Ka ere ka ele a at nga a mako nga ele sa. Ma fi ya umma ko ha i ir fa lo makai ya. Han re ku di oi. En do ale ke ngin o su ma ya han ka ele. Ya umma fo yo mai fa sala al mako ai ngal mako pisa ke re. Alive. Ni ba ngai ma le senga le o langa le yai ka mai ki e o la ia tono une ia ma le me sa ka ka wola mai ka ko ha wange in ko la vane inga lo ya ya uta ne fa mai fo le fo wosa mai o le hanta virus a fo mai ile.

0: Ia, o le pesele, kia whapitoa tua mo tina malawa o le a celebrate tia le lato aso tina i le nei fo i tae au. Ia, wai, whaile, o gerei rope, ai o le breakfast a makai. O le mea, o le mea e o le aso tina, a ka ule aso tina, a fai ale breakfast e tae au, ua lava ale breakfast pe umal breakfast so o male lunch.
1: A uma lunch fai ma dita.
0: Fai ma ti. Ua kolu la, ia vai ai ngā, al tinali. Fai pe e kai pe yo mei sa fai ya so lai. Kasi ale de mea ai e fai ya. E ai ai ati nā ia ngā umma fōi nā. Al me leo leo wā. Ngā ala fia fia ole. Ngā ala fia fia ole au fai pisi ngisi. I aso whāpea. Awai. Ia ai kakau fōi lā ngā fai fōi.
1: Ole tele a... Ole tele a o... O a inga fai tasiale... Ya mantu wa pa ule sa ha ya etele ala e fai le to na ile audi po le fai tu la ya tele fo yo isi ai e umma la vai le breakfast
0: ya
1: ale umma le breakfast ya ka ate fa nga we oi tien be o ye ye mantu fo fa na wo ye fo la to ai la to ton ya e oi oi e la to ma ta in loai. Mela nai tā wai le breakfast. A le umā le breakfast pā tū wā mani lotu fai le ipi kofi. Le a ia sa si mea tā wā le ipi kofi. Ia na e pisi pese e le lea tō ako. Ia e manko e se e si tangata.
0: A ka whālonga kufo i isi i mada a ka wakule mada i loa fai mai. O, a. E va veale, e va veale, le u maior kua. Pe a ka o kule mada in lo.
1: E fua le mada in lo.
0: Ya, ai, au, a, o la ula fautuanga i mada uma. Ah, ya, le ai. Au a kau ke faya le ngā mea. A fai e. O le anga le vāo, o le mara mare mare in loa. O le kai mileia le kalangoa i loa le kelfong, vidi iai, ia, o le ae. Wapea o e le koe sau, ai wa, e ise mea o whaku ulu i loa mafau fau. Ia, a le ae, o vidi a koe wha amangui a kule a soki ngā ia oi.
1: Fine
0: go fi. Fine go fi. Ya ke ale wa be ma. Le ese me ocupo e le ale le me uma.
1: Ale si ya es que fon i fa ye ya. En o vilia ko fa mangi a ku le sa ki nga ye mangu ya ne ya so ya ke o. Ko ku la lo ke fo. Ya u ba fo le ya ko i ka fo. Ya la wo bon fa la. Ya. E fua fo ia le kinga pole, pole ilo.
0: Ia, walei. Ia, le a kākula al pese le e wha kau mo o tōu nā e au alfe e i tangai.
1: Ia, le fa, le i e fa pika au.
0: Ia.

0: lame. Eu vou por cala meia cacoa, picou a lava e tala foi nei e meia. Mas ima o ele lalo langi a toa. E lá somo mua me. Le tassi la fe fixe la uma le fitu. E o que lo que minga causangalea. Que minga ele aí mas pa langi wo. Uau, o acusa moa ni ngakani. Ah. Paua ngaka sa kilo ia ia. Ia ka ngaka sa waku. Nga o momo vaa vaa ie. Feo wa ia kui ngaka io. O sa moa ae le. Ke ke i kaka sa moa le vaa ia kui. I le mea ke le duifo i kalisami. Ya ai le se si wo kilo kilo ai pe o ai o lae e ki ki e ko kong un pe ngo ngo foi ko kong o ia me a o ia fale ya ai o le vai te mila ai o le afe fitse la umal fitu o inga nga tu fa ta si ai loa ia le malole o engelangi skokilangi o Wales ya ina ua ofi aku ma aya langi kokong wa aya langi e le kai kai ai i kokong o ai fo ye perka io ye pelkangi a kele a ah, ka u ole pelkangi a kele ya ka u lo pelkangi a kele ia o nga ko ka u ai lola ia le male Northern Island a o aya langi a ko ia. E ala langa ka ua Northern Island na nga o aifo ilele o le malo le o Welese po o Wales. Ko kelo nga ka Wales e ngofo inga i le kui maku o aelangi. Me ala nga e ala inga ka ua le Northern Island o lo ingo inga nga o le kuai maku a o le lua vai kodu o le o kusa le koru kuaka o aelangi o aelangi a la tovia. Al kasi vai al kuaka o aelangi. Ia, yeah. Ngā lai ka o le Northern Island. Ia, yeah. o la gola ngā e pūle pelkangia. Na la fuka a maua i lola i ele o pe o le ingole o Peritania Tele po le Great Britain. Ia yeah, wae o Skokilangi la kouia Skokilangi sa pūlea e Skokilangi sa pūlea e fo i ele malo o Romai le fia kausanga a ele i ele i whāngau ia Iesu. Ai ngā whātoa o mai a Skokilangi ku whakasi ma engelangi lo i ngoua o ese ia i le mālo le pūlenga mālo Roma sa iai. Ya yeah, ole o me le aso mo mo me ka usanga ya fe iva se la un se ful il vai kem kong wale o live be laile ka wale ka u va pe o le ko wo a
1: le de tawana america ma lucia
0: ma lucia yo ya lo kem kong fo ilanga o kura i mai a le e le pleske ngere a Amerika o Eisenhower. Ia a o kaka le o le premier le a Lucia o Nikita Khrushchev. Ia o la ua ye ko ulua. O ngu ui e le ngava i kau. La e fai ala kau vanga i lunga i lwa kekea. Ya, ngala. Sa duwaile

0: Sa alu ai le spai Amerika ngā alu le va'alele ngā o le YouTube. O le YouTube le ngō la ngā va'alele. Kusia ngā le ko kasiale ka haka. Kasiale ngō fōa ngā le pailaki. Ia ngā lele la il mawarunga kusia. O ngō se fulu afe futu le mawarunga le mea ngā alu iai. Ia faa se ote solo i fuaila ia lea. A walu a nga i le mea o lo o ia ia. Ia mea ua umana la tau maua ina tala o lo o ia ia mea faua ia mea tau fa, alu alu mamao a Rusia. Ia o nga alu aile i nga ke ua i loa i fo e Lucia. Whanga aile i lalo e Lucia le va a le li leo. Kakala le ingo i a o Francis Carey Power. Francis Carey Power. Ia ma o le mea la nga kupu i a nga crash i lalo le va a le. Ia o ngā pu e aile ngā e le vae ngā a Lucia ia le i le o Carey Power. Ia ngā pape ngā lea o ngā a vaku ia faisu su enga ia umai fosu su enga ia ua o koe kaukala hale li le le me sa o le winga o kau uma po a uma meanga. Po a uma mea sa ia kaumufai e. O kele o mea sa maua uma kele o mea i. Inga ua maua ia neri leo. Carey Power. Ia ai ina ua. Penga le lua kausanga sa loka ai. Falpui pui ai o ia le rila e koe kakala e Lucia. Koe kakala e Lucia o ngol manga o Lucia.
1: Koe foi bai koe spai a lako.
0: E le ai e o lai foi ai ia lesi kangaka Lucia o lai. Lai falpui pui Amerika.
1: Ah, suya ia. Manga o
0: suya. Ia ngā langa. Kape ngā ila ia leo ngā sui ai ai ngō ua koe fō iakule li leo Carey Power i Amerika. Fō iakule ole Amerika ia ai kele fō ia tala tangata sa fai ia isikamba lea. Ia kele o kalawa mai mōr kāka e alu e sipai. A fai ala e alu e ke sipai se ngū. O longo inga o laua e alu e ke oki. Wa e alu e te pule e lo wola. Sa le tauna e toi fo i mai. Ia e mangua o lawa i o i Amerika i al kamale. Ia o mea la ngā ngupu sa ngā maliu kamale i wa crash le helikopter sa alu ai. Ia lala wale ai a la se ngā male. Mali mele sa complain jai ka ka afa ye ke alu e nga ere ke spai ya unge e koe fo ima kolongo winga ere ase ese nga ole fa upunga fa alele a Roma le nga fa ya Julius Caesar afa ye ke alu e bo e manga oi e ke a sale isi tu vai le la ole Rubicon a unge e koe fo ima. Ia nga kusa lele ia male mea lea lea sa fai e tangata ngei i sikama lea ngā alue e sipai mai po wā ngisi mea o ia ole nga ole ia i se me ke maa oi fao popo le kala.
1: Kalale.
0: Kalale. Neng fai apa ni?
1: Oh.
0: Pele ya. Kak sepes.
1: Kak. Oh, le meo le. Le apa yang ngalus pai?
0: Yo.
1: Ele ai ka mai sa pese wai. Ele inka ko spai o samo. Ele he mo wo spai samo.
0: E nga spai e fe wa i solo inge.
1: Nga spai ra se mo wo samo, ele mo wo spai.
0: Yo nga. Ela ko kere inge la spai nga la mo wo samo. Ya, u sin fa fonga. Oleh li leo, ini kau cint malang pesen ya.

0: July e lima ia o te loa ma prokalame e faa umatu i le kao le lima ia na mau hula ia le mai le fo ia le aso tina le nei tatou te anga ia tu anga ia A umalor po kalame yang o vidi lole fa fangu y la fanga we. Fa ifo le puki. Yo. Ya ai. Ai wa wale de. Ala ka ka ko peng ai pese ye. Ah. Ka ko ngai pese ye ba.
1: Fa fi fi ai tina.
0: Ye fa fi fi ai ye. E ki ngā ole a inga leo, leo mōre fiat.
1: I can't wait.
0: Yoka. Yeah, one leg. One leg la. La. Se la lea la. La kāki. Yeah. One leg. Yeah, usir fa funga.

rush to the window.

0: Ole, ole a foi ole a taipe lava o dai a dai manatu sa faali atu e winga I le faa mai lea o le Hunter virus. Ia, yeah. E tu tau lava o na mua moia tato o le faititi. Why it's up to Lilo for fear, Lavani. Yeah, Manatu Ole, wa my wife for you, for my inn, busy long as a minute never. Yeah, five boy, any sell passes away. Wow, SMA, Talusia, little more wife, if me, for my. Yeah, Pangani, or my dear wine, I. Nighting answer, yeah, it's up to Lilo, I love a poor fear, and me, it's wa family le o I me o tono o le forest po tono o me o me fei o fatoanga a wa o me I le toro toi e me nei o isumu ya a wai foi a o tangata e le mafaya o na tuua le tatou o tatou ya o it's a town lover on a tattoo wall. Yeah, wow, is if I learn, I just don't know for too long. Yeah, leave my fire, but one me at the talo, I want a yo, my leaf, I might eat a ton of tattoo. Ah, yeah, put ton of words that was to know about the timing day. On the way, Lord, he's here to know. You'll tell off for your letter, my fire, so it's by la out. E fō I aile nei I whaafita auri ua tūlai mai. Ia ae whaape nā whai lāle. O nā tīma ia ia nei o tātou. Ae ngā wō. Ma e māsani ae mei se lawa I tātono o tātou atu no. Ba o te leilo a pē whaini tui pui pui a whae aia a pē aia o le fulu I o isamo. A sa uloi e whaini lako kui o le mele o le kui o le fulu. Flu vaccination.
1: Ke ia leo o le koe vai ki ngol kamagiki. So la kamagiki pe aka o kule kui.
0: Sa
1: a. Aka o kule fuala au e in.
0: E anu, e mfai ngā anu kule lenga.
1: A wha rongo kule kamagiki o le kui le mea.
0: E.
1: Ba pe longa gima.
0: Ia, ale, ole tu, ole, Lazy me and out to the till I fell lay. It's a turn all that's what to know. Let a maw a inga lay a met a waffa.
2: Yeah,
0: tongue, I fool for tongue. Oh, call a kelly. Ah,
2: yeah, like kelly. I fool ulu ya. Kelly ya, ya no fai. Mangioka me umanga e pe e pe e fie fie ai e mangioka mai si me a o a kulkuri ngā kalo mal fai ia male ulu ia ala ia e si me a ngā
0: ngā em fai ngā ngā ngā ko ia mana tua fo ile fa le na alwa tule ka tele ta ma ia ia tele o me o ulu o fai tele ia le ana fo ia fa watu ai ai ia tupe fai ia tanga laisa o tanga palawa maka o e mo meo pusa apa ia o mei o piso ko sa la o kakui fa ni sa fai ai ia kufai ai ia de ai ia sanga me e firifiri pe ai se kalo pra e o al kambu vai kambu kon la no koko o le isi mea haere. Lea la wa tatala noa nei mei o kongaka a mō me o koko o mame. Mehi o isumu. Lea fed my gate for my lea for my year to pune, but for my little hunter virus. If I bear my for my me, mombe or isum. I see the silver for your oi is a boy, I saw ya. I own now a fairly what or came valley coward cocoa. Yeah. El wak le yo ko a ko kol ma ko ai de kai ko ko e le ku ke han wale a ele ele kai kai kia ya ya ko ko ai sum o ko ko lang ha mai kung ai fa ye le ko ko ingo fa ye ki ko ko a ha ma fo fo lo la ye le le ngo ko fa pa ye ye ma wo mai me ye sum Aku kau kau isumu, salah lah ese isumu. Aku kelo isumu lelei oi samu, awak lelei bayi yang afai kau kau lembe oleh kai bayo koko le ai isumu. Ah, ya aku kembali lelei yang ai kaki fie fie fa apa koko ngai way kau le fala, aku kai kai fa apa koko valele koko mak. Ah, fiu fa apa. A kamanga kokonga aisu fengo fia maya kongi rele umya evela ye ye mapo folola ele afayo ngifa maye emomo mai ile imenge yo o isumo kene no ele mapo yanka ko fa mai oi kako isumo no winga na isumo o isumo healthy line mapo yo sam
2: Yo, isumu le mo isa mo isumu e mafayanga ai kau mafa. Yo, ya. Ele o isumu le ingei, isumu le isa mo le kohango haku yei. Isumu le ingei, ia awala ki kango el kambal nga.
0: Ya, fafai le le ole. Ya eho ola ipe a inge ya pe inge ele ya a pe a sa mo e or ye ya le kai me fa ye le kam la nga pe a
2: ya nga yo
0: sa wi nga la o me ola la mo o me o the happy ones
2: e o pe ele ele e ke le yo me a ya angai me ola yo yo isu mu fa le le Ale mau me ai vai e yang ola ia lea fe e lungo koko. Me whiranga e leinga o i ale vanga ia whaila konga koko po e mai e mo ngaka ai ku u lungo koko. E awa o a waku i sumu e ai koko ia. Nga ai fo le i sumu ngak o i e le ngaka le i sumu.
0: I fele isa vai.
2: Isa vai. Ia po boru fo ia langa o e leingi nga kai boru, iso fa lamel nga. Al kuranga nga nga sa iai e a fo ie. E ai e le kamba nga ia, ia e laku ni sumo e aile koko ia, a laku o lai e le nga ka ia, fa peroro nga ka ia, mo fo ila ume ai i. Ia wae de mafai ia nga saore i sumo pe a laku o lai e le nga ka i lungo le koko. De kai kai ma fai e di sumu nga sao.
0: Ia e faa vai le isu.
2: E faa vai le sumu e leising e leising i vai ole ngaka. A le a kamai ole ulu ole ngaka. E mea nga e i le faa upu faa lele e a kamai pei ole ngaka. A wae le kai kai fiu le isu mo e fai konfiki e kasi ale. Ya va pe a cuar nga kalisum si deiro sau sau i alangalo wala ku kuri oi nga si si di lole o lo ki nga inga ya nga
0: o el skan kalena fa se e ka be ki koki o yuka la ku sau fa ile e fa be ka be ki a oi Sampai kami kia elangan dia. Kiki no kuo dengan
2: Ya enggak. Elangan. Pokoknya kami kia ngasih apa iya. Ya, file me, file. Ya, bahwa ilau kia doi enggak. ku sa po la re ke la ku ke ngu fo ai e o so e se ala nga ka fa le a duia e le kai kai manga o e le ka ngu mai ho ile le fa se me ya o e lo al nga ka ya o so e se lo le a ya yo ya fa pe nga fa ngo o nga kai o i
0: i
2: sa ba
0: le vainga le tau le nei aso. E tele le pua oa. Fa pe nga fo ila anna. Na fai mai le tala le tau wa le ba e nga sa sau do mwana. Fa mai e mawati I munga ngafi. Ka fiu fa kari kari nki I munga le siki I munga. Ka iu ang kakoe aru koe fui pala. Au ke loa pe ke loa pe a foile ngon me e faile a fo e mawanga ki monga se kai mingei a ele mama fa ko un solo a ngai ki mo ai ma ngai a le ma fa fa ngal le lai le a ya wa ma ta fa na puti of ma fa fa na le po
2: ya se kakula se pe se le kasi ya nga Wale ka lima yang ka fa sanga cai ho le ngal ka pokala me ho e ho ngai ko kong ya sit fa fong